Mino tuo tika katike bot battle lover boy kakenyu kachilkin nobian lee e karmetich nu dano yabo tu dano poro tu dano timgo takido tiji tum ne tap inde ne ko ni chabu ngena pa no dano kata yogin wari inde wa ha jal gini do timni a a dati won yo ol ol la la ti man en ki loni luor ti to the highest level but kai ti be ruti yo wa no ne ne jemno be ma be inde ko karro be ni kin dano ti ma me yo but ka inde be do ho er ka gi chama ti gi marati a a no ini ti mer available ma petere nyano yo ko bala wi meditate 12 year

0: ñu kër mo ci kër kër enu nek yaa wané ti yori ñal tool la ñu réew chaawane ben ticket mu ko wax ma du ko ko cien wané kër mo cha medi jing ticket ru kër botin ka kini nota bira bira bira ngwana ci ngwen a bichela bichela bich yene tin la téri waxo wa beno kanane wa chaamo ka ciel benen matin di ciario no ana ticket kër téri ki ya kañ pere tek pe in may yo pe ro metéri téri menen matiné no donc chaawane ben beru choka kañ enu ka don wa chaaho en ki kenyi ki kome ki enen matiné
1: Angga, macam tu pun macam tu mana?
2: Sawan itu end. Tujuh kat sini kan uru. Man sawan macam tu kau ni.
0: Chawane en wamiyo ka reportin bene manu tine yeke ro wanen kongo may bicher ka kerne borwan iwe mecha okay manu en chawane eno e tiyo ki chimching no tabira bira biro ngwana chila ngwen a bichela bichela beach we hori to bene nene tero mani na matini obedo tero kikome ya kani miro tero wango tin no pasea neti wa bori adwago adeo ne wang bori wakno ini timen kemono kikome kadong wadugo ye wano chamo mereka chel wanene cham mero chame beiro beno bete ngo beno time so en mapira tira tuwale enu beiro botin e tiko unyo di cheng mini na matini kamoi kian metika kwa nyanki ye pira tia kituwale

0: Ok, chào anh em, hoàn anh con kết mà với chào kể được cái câu mà ý đi chơi mà tiền, hello.
1: Hello.
0: Ừ.
1: Nên thì là khách từ được pro sĩ hay chưa hả?
0: À, pro sĩ, ý đi chơi này.
1: Chơi mà tiền là cái tiền bằng cao quá.
0: Ok.
1: À, pro sĩ là chào tiền nè.
0: Ừ.
1: Cái bây giờ còn cái photo bằng. Anwar bawanan ya. Akhirnya. Amau maj. Kamu mau maj. Karena mau maj mau ni nak buat dia aje ni. Kalau dia mau anwar bawanan ya. Akhirnya pergi mana? Tapi anwar kiri kiri.
0: Mati kawinyo speak FM kidong jo duji mabene ya gengi chwao timpa Manchester United. Now ene nukikome bo maki kere yeta ongweno tima bede tuan ene abede omora abede katiyo yera nudo mbene wea ando atiki appetite madieto tuan tini prosi tila tina mamegwa pira teak wawin kibori kachamu chamu mediching ini yana matini nota bira bira bira ngwene chira ngwene abichela abichela bich wanyo kachilki in maiti wawo kakenyo hello Mr. Lauren
2: itini nga mara
0: ati itini ni
2: ayayaya na mingro teri mabege no mama rakte waro mabege kwa luong dana chira reyo mama
0: waranyim
2: na waka luong ni
0: mhm
2: aluong kasule
0: Okay. What did you want to do? Hello.
3: Hello?
0: Mm-hmm.
3: Me ka chama da kala megoni am ke pa
0: Solomon. Mr. Solomon, tini ni jan?
3: Tima pe.
0: Afoyo.
3: Kala megoni ter ter timulo motoro boko ke ni ka yemo ber ka ter ter timero ba.
0: Eh.
3: Ah, ka u da ti ki ta ne. Ba na chama ne ti ki jum tin mara.
0: Eh, yo, we do ma mi anga jimdo.
3: Ni tiru ki mo pe, da pe na jeri ni o bok ko ni ma ta da.
0: Lo ke wenge no.
3: Afoyo.
0: Sore mo la yele ma ko ni beru pere wa ja rindo wa ka don ki tena wi ko ba prosi inde chak ke ka kenyu do mi ru kom lok ma la dit solo mo tika wa de ker eno hello hello man ngani hello
4: yes hello
0: hey yo a tika wi la dit warani
4: I don't know.
0: I'm going to go to the next one.
5: Dal
0: kita
5: solo
0: ne
5: pa lu dam ka cham no ne pe mama me ama ma ke gole mini a kon anti wai po kon ke an ko la u ke ma ti po kon ke u me le mo ke ni ar jin ke mo ke ne a po yo
0: a po yo ye gere lo in video pira tek La mera prosi akele uki ipeje chobu mod madieti kikumi pene anitine chungo e jukon paspik inira matine wa akholo to berika kinyo pe yeny dokbene peku la yeny station mamigi piano mapol futi Cinderella tika karike bot boy king and jima pon mapatpat no tika dugu chen bori

0: lo gua lo mel mi ngam lo ki mon ba mon ni nga kon ma hey yo tu
1: wari wa yibbi ya ti asaf kanti kaka o de ma pe yan pe ma gire o nek sa la wa yes sa oba a ga mi ngi wa piron sa na mera di o sa na mera pal men sa o wa kiere la ga dugi mo da wa kiri kene pa jo ta kwele awa yesa o pe 20